tugutegera muthenya wa umuthi na nigetha ukuru wi hamwe na ithwi kumukia bereria ginya mahinda mara tugukuru tugitiriha muthenya wa umuthi thafari iria cigukuru igithio cimokoini makungai onekana thini wa thafari ici ukuiwa matelefa marie makorago makiruta wira wokuiwa mwingi na matatu ici cikorago cihurite uku farafara ini mwathani tondu no ginya nagia mangiumagara guthio matho ndamahoera na nigetha ukuru wi hamwe nao arama korogo na gari cia ukiube mwathani maciuthagira you know gukoro makimatha mugati u gari cia uba ciothe ni ndaciga mukuini maku na nigetha wonekane ona arama korogo mena boda bodas ni ndamaiga mukuini maku monekanire na arama koretu makihuthira boda bodas gukoro magika ciko cie magigi magatuma uratana the magatuma magakoro magituma uthunawe we ngai ngai ngai no magitikira kuhibiria maundu moru mamuru yu wario Mary you renew their mind Erohie ginya ngorociao na nigetha matigane na maundu maya mareka moru magukoro magikuwa ndu maramenya kuna kuna mathi gwika ciko iri itari njagiriru ngai wi mwathani ni twahoya tuhithe tu ohithoini waku reke tutikae gukinyirika ni thu tondu shaitani ni muru aigagirira kana aigagira thini wa meshiria mandu matiganite ngoroini ciandu matiganite magakorwo magikore gutagirire ngai ni twaguthaitha tuhithe biashara shitu shihithio hitho ini waku mishi itu mihithio hitho ini waku gai hali etage kinyiri kanithu ati tukura genyo bashitu ni tumire ni tuthirio madho no tuwakura ni shifujiru na idu ni shiru ni tuwale gathini wani toreku Jesu Kristu biashara shitu iti kwa nagwa nedhu ni tuwale gathini wani toreku Jesu Kristu todu biashara ishini digishiri natha kame yaku mishi itu ni medigishiri natha kame yaku gai families shitu ni digishiri natha kame yaku gai uguwa niguo Tuwa kuhoya kiro kuhikikia umuthi Na niwega tuinawitikio munene Ati tugisho kiriria mishi itu Tugushoka tukegete na tukenete Tushaja mukete ni todu wakue Ukoro tutiriria gedithi Ona tui mawiri ni tukiruta mawira Kure tukulikia mokoma itu tutikuma mokoma dheri Ni todu niugu tutaithi ya muno Onale mekuma garago thie gusharia Kure maandhi gusharia vibarua Mati gusho kiriria oro ugu gai Niukuma taithia Niukuma onekanira ni todu niuritha na wi muturubuya we uroraga mafataro ma mundu no koiga ni ukoragwo wiharirie kumuteithia hindiria ehatikaini saidia wale wote ambao wako na shida onare magikuro magishaka ya maririkane kiroko hiki kia umuthi no tuike wa kumateithia na nigetha mathina mbere na kumiriria muno no maniarie maithori maria mararira umahe thayu ngai uhoririe nguraro ici ni ikoragwo ciina ruo muno mahinda maria mundu ehererwo ni mundu uria maretanitio nake kana mundu ucio arendete it is so so painful no ngai witu ni ndahoya thayu thayu thayu na kumiriria kuingi thiini wa ritwa ku Jesu Kristu mahoya macio ni mutwa gutegera reke roho wako athi na mbere gututhaithanirira maria ngai ithe witu tungikorwo ni twariganirwo kumatega na kuri we ritwa ni ra Kristo Jesu twacokia ngatho twahoya na twitikia ithuothe tuge amen and amen na ritwa rĩa ithe na rĩa mwana na rĩa muo mutheru nĩguo tuĩke guo ndagĩka 45 thaa 10 cia rũcinĩ good morning thĩinĩ wa tabarĩra ya kwĩgagũra kĩroni njĩtagwo gathoni wakuni na no tũgũthiĩ na mbere kũrora ndũmĩrĩri yĩgiĩ maĩ-inĩ na roho ũcio kristo akoragwo ekĩrĩte thĩinĩ witũ na nĩgetha tũthiĩ na mbere gũkorwo tũgĩtuma ũrata nake ũrĩa kwagĩrĩire hayo ndiyo maũmbi yangu msikia.

0: nyitanĩra na maabitha a borithi.
1: Tuonaga guns mena miuthi matukanĩte na borithi. Tutirĩ twaigua ona mũndũ ona ũmwe wĩ thirikari-inĩ kana wĩ opposition anyitĩtwo atĩ nĩwe ũrehaga guns na nĩwe ũthondekete guns.
0: Handũ-inĩ ha Kameme kayũka mũingĩ kuma Moro kaunti-inĩ ya Naikuru, niĩ njĩtagwo Bernard Waweru.
2: Mũbunge wa kũrĩa Girigiri Martha Wangari rĩu nĩ orĩtie thirikari ĩrekagĩrĩria kĩgĩna gĩa kũrũgamĩrĩra ngarama na mĩhang'o ya mathomo thukuru-inĩ cia mũingĩ ihinda-inĩ rĩrĩa rĩathĩrĩirwo nĩ watho. Arendekithia kĩgĩna kĩu kĩigagwo mũhari-inĩ wa mbere muoroto-inĩ wa kũrũngĩrĩria mĩhang'o rũhonge-inĩ rwa gĩthomo guothe bũrũri-inĩ. Mwandĩki witũ wa mohoro kũrĩa Naivasha wa Mbogo wa Gĩthĩnji nĩamũthikĩrĩirie na thutha ũcio agaturanĩra riboti ĩno.
3: Akĩaria arĩ thukuru-inĩ wa Ol Jorai gĩcigo-inĩ gĩake kĩa ũmbunge, Wangari augĩte ikinya rĩa thirikari harĩ gwĩkururia kũrekagĩrĩria kĩgĩna gĩkĩ nĩ mũrigo mũritũ ũrĩa ũkoretwo ũgĩkuithia aciari, na makĩria rĩu rĩrĩ ngarama ya mũtũrĩre ĩthiĩte na mbere na kwambatĩra.
4: Mambo ya capitation tunaomba iwe ikifika wakati ambao unafaa. In fact, anytime treasury inatoa pesa, first charge inafaa kugua education. Sababu walimu wana struggle, unasikia kama hii shule inalipa walimu wanane na huo mzigo unaangukia hawa walimu, unaangukia hawa wazazi. So wafikishe yao, na sisi zetu ya CDF kama hii shule hii mwaka tumeleta 700,000 ambayo inaweza kusaidia watoto wetu.
3: Wangari aretie thutha wa kuheana baadhi njerũ iria rĩhũthĩkaga nĩ arutwo hamwe na aciari kuma itũra-inĩ ya Ol Jorai.
4: Sio tu ya hii shule, ninajua itasaidia Ol Jorai location yote. Wakati muko na mashule ambayo yanaenda mahali, munasaidiana, wanaweka mafuta. Wakati muko na Karurashio, munaenda mahali, munaweka mafuta kama kijiji. Ndio inawasaidia, sababu hiyo ndio kazi tumeleta hapa. Na hii basi nyinyi ndio muliomba. That's why ninasema hii ilifanyiwa public participation hapa kwa hii kiwanja.
3: Ashiariku madhukuri ni wa Ol Jorai. Ona umakiulia dhirikari kũrekagĩrĩria kĩgĩna gĩa gũtwarithia mĩhang'o ya mathomo mathukuru-inĩ ihinda-inĩ rĩrĩa rĩathĩrĩirwo. Naho magĩcokeria mũmbunge wa gĩcigo gĩkĩ ngatho Martha Wangari nĩ kũhingia kĩĩranĩro gĩake gĩa kũmagũrĩra mbathi.
5: Tungeomba badi yaweze kualocate pesa za shule mapema ili maendeleo yaweze kupatikana shule. Jambo la pili, hazina walimu ya kutosha. Hii shule ya Ol Jorai hapa iko na walimu kama watano peke yake ambao wameajiriwa na TSC. The rest wanalipwa na wazazi.
6: Siku ya leo nimefurahi kwa sababu ya mheshimiwa wetu Martha Wangari, sababu ametuahidi bus. Leo tumepata bus, watoto wetu wakikuwa akienda mchezo hatutakuwa akikomboa mabasi.
3: Ngĩribotera Kameme kayũka mũingĩ gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Girigiri kaunti-inĩ ya Naikuru, njĩtagwo Mbogo wa Gĩthĩnji.
2: Mũingĩ wa matũra ma Gatũngũrũ, Matara, Maria-inĩ, Igamba na Irũri gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Gatũndũ ya Rũgongo rĩu nĩ merekeirie thirikari ya kaunti ya Kiambu makĩenda yarahũre maũtungata ma ũrigiti thibitarĩ-inĩ ya Gĩtuamba ĩrĩa yatuĩkire gĩthaka. Merĩte Kameme kayũka mũingĩ atĩ matigagwo matarĩ na wĩki tigo kuoha thabarĩ ndaya nĩguo kwamũkĩra maũtungata ma ũrigiti thibitarĩ-inĩ ingĩ. Mwandĩki witũ wa mohoro mwena ũcio Mathio Ndung'u nĩ amũrĩkĩte mateta ma riboti ĩyo.
7: Thibitarĩ nĩ yatiganĩirio gũkĩmera nyeki, rĩu gũikaraga ta kũndũ gũtarĩ andũ. Tũrahoya tu oke ũtũteithĩrĩirie.
8: Watũtiganĩirie, watũĩrire ciĩranĩro citaroneka, tondũ thibitarĩ gũkũ gũtirĩ ndawa, gũtirĩ ndagĩrigitani, gũtirĩ nginya compound yahanie tarĩ kiugo kĩa ng'ombe, tondũ gũkũ ona mbũri cikĩohagwo gũkũ nja nĩ aikari. Atumia rĩu atumia watwaremio kuongerera twana, tondũ rĩu ĩkoĩ matĩna ma gũthiĩ gũtwara ciana nĩ kũndũ kũigania, tondũ rĩu tũkona ũhoro ũcio nĩ ũrarehe thĩna.
2: Nĩ makaya ma mũingĩ wa matũra matiganĩte wondi-inĩ ya Gĩtuamba gĩcigo-inĩ mbunge gĩa Tũndũ ya Rũgongo magĩcorwo ũthiũ wa thibitarĩ wa Gĩtuamba, thibitarĩ ũrĩa makoragwo mehokete gũthondekerwo.
7: Twĩ ta aikari a Gĩtuamba na matũra marĩa marigicĩirie twĩna kĩeha mũno nĩ ũndũ wa thibitarĩ ĩno itũ. Nĩ twatiganĩirio atumia aitũ makĩenda kũgĩa ciana, mathiaga gwetha ũtungata kũndũ kũraihu mũno, matũra ma Gatũndũ na Igegania. Rĩu ithuĩ nĩ tũrahoya mũheshimiwa witũ gavana witũ Kimani wa Matangi ũkĩo tũteithĩrĩrie, tondũ nĩ tũhinyĩrĩrĩkĩte mũno na motungata maya.
2: Aikari a mahoete thirikari ya Kiambu gũtongorio nĩ gavana Kimani wa Matangi kũigĩrĩka na kũmathondekera thibitarĩ ĩyo matige gũtangĩka.
9: amu makoreto magithie thafari ndayatigegania na gatundu gwetha motungata mabatie kwamukira akwi na micie yao mariti uriri amu yatongoria kiambu humoriti wa matangi kuria marigitari ya matura-ini na aria makurikana ta CHPs makiuga matiirega kwamukira micara
10: for the last 6 months kwambiriria November last year matikoretwo makirihwo mbeca ciao ni county government ya Kiambu na nitumenyaga atiriri nitwaingiri nikwaingirirwo agreement both the national government and the county government ciothe cia Kenya kuriha 50% national government kariha 50% mbeca ciao iria cingiraga through KCB every month nayo county government yagirirwo gukorwo ikiongerera the other 50% nigetha makarihwo both from the national and the county government attention ira yukite kuri ithu kuri aikari othe ya Kiambu aria ma CHP othe a Kiambu county for the last 6 months matirihitwo na andu ani marahitukira ihinda iritu muno amwe ciana ciao cie micie amwe ona matire na morale uria wa guthi magithiuruka to mathiuruka micie andu makiroragwa arwaru I am calling upon county government ya Kiambu county please stop punishing people to atumia muhingagiriria thibitari ya maheto ciana tirari ha nginya CHP zini
9: ha doine ha Kameme FM itagwo mathiu dungo wabuwe
2: hatire duta gaja gotire kayo kage kamwige tiga Kameme mage mohoro ba imweru shine jitago Duncan Wainaina
11: uma weigiririku no shaba ne mohoro kuma Kameme kayo kamwige ogekoro we no dogeda kumanyithia metha ito ya mohoro hora thimu namba 0704 111 555 Kameme arahuka

0: standitback.co.ke to start your journey with us.
1: Oh, yes. Okay. So, Tana, the Gadetti, people, Dade, or the Gaguli, the Kania, Kauda, Dakota, Dagueta, Tedeo, Hidariago, Kogoira, Kyokira, Tomaga, Tokinio, Kia. Maudu male tukorago tugeka nigetha twitwalithie na mbere na muno maudu male ukorago gweka nigetha twalithie na mbere matanya makumage biashara kwena ithuguda liretwa ria twende mbere kumagwa vegi ya NCBA ni jirembo ya gucokeria ngatho we mu Kenya customer wa vegi ino neno ni vegi ikoretwo na ithue miaka meingi miaka 63
2: yo ni meingi
1: miaka 60 na hida riri amanga ikone mahutiti ya Kenya na jira nyingi ni makore hiryo tugata wa mshwari ni makore hiryo tugata wa freezer Nori taliri ni maroiga oka togo kinyukithie ikinya oka totuara ne hamwe negeza thavaleo nyitete ikinya nire kwa ke koni ureda moru na mwega moru na moru ureo kutualithia na abere kahora kahora ginya ukinya nirie matanya makumage viashara kana yes. Tugio na matanya paso no enewe todohe modo ge kora kiuga itanyara kwa negwa kaka nyobake hado dio kagira
2: yes
1: gona dio hakoa hado kioro no ge yakoa
2: Ego di kuara ni kuru.
1: Kau tak kena kuru. Kau jadi tu nyoba korang buat kuru ni kemana hari kehari kau na ini. Nah aku he modo mewah kabe oni momo.
2: We
1: gira hau ni karaga. Nah doge muru tak todo ona kini ada hitam besok lagi. Lewe no kau gaga. We gay ni aku ada dia. Mage nah do aku he nak kuru gak.
2: Gak kuru.
1: I mean oi tanya dia we nari we ni oli oi.
2: Yes.
1: Nek kira apa dekia?
2: Nek kau imagine dia. Tuh hal hehe. Tapi nak kau kira apa tu kan dia.
1: Kau na bavu. Nek doy kiri.
2: Yes.
1: Adu mah ada retagi.
2: Anu kita amin adu leri. Kau na muda bawa kuah kiri adu. Kuah kaki kia beri. Yes.
1: Bas. Kira kau dekau NCBA ni mego tu alibia.
2: Yes.
1: Aya tu dia kadeti ni a people day ni na kadeti no ina detonye gisini gina niogo si doma. Ni ugo doma maudu maria mode mehaha no reke tuge ogo gadeti ya koro ya gweta for you dradi wega kwega ona hanini kirimono oko keke sire for you noradi wega airimo iti kia gano nyingi
2: aine nyingi yes
1: no for you dradi wega na lia medete for you tani Adi kwa na getomigi ya uko otede te furori todo Unless we na furori uge wige te hado Agio kwa da furori waku
2: Yes
1: Ni dali ya kuhiga kulia na konyu ya tohoera furori uyo Maudomali ya dironi ya mudhenya waira na maudomali ya nyona ya taisha ikuhi Ni maudomali ya maraja givi ya toro Desi uria, desi uria furori urore tenako Musiali wode, mudo wode We vururi uyu ni agire ukorwo no ritu muno na gicaka yo kinene ni kuria vururi uyu ororete uti vururi uyu ratutuire toi ati one vururi jagiri sihetu ori wira na weyathi wagwe kuria wo the sequel ati jagiri ne kuigarika capital city ya vururi uyu ihinge barabara ya Thika Road mathaa kadha ucoke wicirie vururi ucio urathi wega Ateja agiri neko ikira katakate kanyairo vivoroli ini yoyo Iga koruo ikithari kira viashara Kanaona kulea koge toto CBD Kulea koge magathari kira viashara Makaiya Na kieha kiria kiehaha Neateo nagutire jagiri ere anyito Manewa maudumari ya mena kieha Nanemo maudumari ya makuonagi ya foro hito diete vega Ati maudumari ya mothe meke kete Gutire jagiri ere anyito. Neta jagiri siya hiroro da naikeheo weadhi, naikerekere rio, naikeheo giteri. Siega agare. Forulio oga koroweha ado horu muno. Ado maabere iri ego dharikiro me madhikoine. Tokiu ngasha, no mega madharikiro negasha gurage dharikiro hidio neo adharikagiro. Ado toko onama ge dharikiro me mekawa ine. Ado maga geiru wakanitha ine. Turakinye ne hado ginya siya nasi badhi ne adhukuru. Inadhali kiruo ne jagiri. Ate todo ne siya kinya hado ne siya hetitha niyo. Sione kakari siya nasi adhukuru. Ate mesire liwaga ne
2: adu amunga dhani.
1: Ne adu amunga dhani. Oneta adu amunga dhani waleo mafatiko kwa makihoro. Siya nasi ene. Mwanao toi siyasa. Na musialio na wakano kodare siyasa. No musialio siyo no korohe de moiga gatereri. Maudumaya ni masiyasa matigekora. andu aria mahuthagia maundu koiga mathina macio mekura ya matingengora ciana icio kone cionire uru mociari ucio ndangiokire kuga ati maundu macio mekura ya maundu maya matire kuraya na mundu owothe maundu hindi iria moka mathina bururi-ini gutire mundu ungika oige ati handu hega actually tronire nginya umwakira thuo gwacoka gutuika no andu aria makoo makiruta mitugo eno na athirwo ngari-ini na gwacoka gwatuika ati o hihi anyway na ndikwenda gukiria ndeto hau no maundu ni mathiite magithukaga tugacoka tukona taira jagiri ikiuma varavara-ini ciina megue
2: megue hatharani
1: aya
2: nginya ni iregeta
1: megue na magacoka ona magathiĩ gukora atongoria kanitha-ini na ũgacoka ũkaigua atĩ kanitha ũcio nĩ mita igana rĩmwe kuma wabici irene cia borithi wabici ya mũnene wa borithi provincial
2: ĩhau
1: ĩhau anga hau ũguo nĩ harĩ hakuhĩ hau ũguo hena bengi nene wabici cia central bank anga hau hena nyũmba nga ĩtagwo atĩa ĩna wabici ciothe cia bata hau rĩu ngekwĩre ti atĩ nĩ kũraya kũrĩa borithi marĩ tene tũgĩkũra tweragwo atĩrĩrĩ ona ũngĩkorwo nanĩte atĩa ndũngĩikĩhiga borithi ici rĩu nĩ njangiri irathiĩ gwĩka maũndũ hau nja wa borithi ũyũ ti bũrũri ũrĩa tũtũire tũĩ ũyũ ti bũrũri ũrĩa maithe maitũ maitĩire thakame aca nĩ ihinda rĩa kwĩhinga kũrĩa na kũnyua kũhoera bũrũri ũyũ nĩ ihinda rĩa gũthaitha ngai na kũhoya mũno kũhoya mũno ma twĩre ngai aharaganie mĩbango yothe ya nduma tondũ nĩ kũroneka kwĩna mĩbango ya nduma ĩrabangwo no tũtoĩ
2: yes.
1: kwĩna mĩbango ĩrabangwo ya nduma nĩ kũroneka kwĩna mĩbango ĩbangĩtwo ya ũiti wa thakame ta reke nyambe ngwĩre njangiri tene irahũraga andũ na mahiga wikendi ĩno tũronire rithathi rĩu
2: rĩrĩa mbere rĩu
1: nĩ kweherete rĩu mahiga wikendi ĩno tũronire mĩguĩ na mĩcinga tondũ ta rori ĩrĩa ĩrahũragwo ya kĩama kĩa DCP ĩrĩa ĩrahũragĩrwo harĩa Pembroke amwe maronekanire manyitĩte mĩcinga
2: yes
1: rĩu nĩ tũhereire mahiga ma kawaida to ngai nĩ aiguaga na ngai nĩ aiguaga kĩrĩro kĩa andũ ake na nĩ acokagia mahoya ke tũmũhoe tũmwĩre ngai kũngĩkorwo gũbangĩtwo mũbango wa gũita thakame bũrũri ũyũ Anyway, akristiano ni moe mahoya ndi kumero na mahoya yako.
3: Dhahabu Lad Limited magikugwira miaka kenda thini wa wendia wa ngundu ni marakurehera mweke wa kuigithia thini wa Dhahabu Agri City Malindi. Kumenya maingi megiĩ Dhahabu Lad Limited ni tukigangara na gathaiya Dennis Nagoni wa Thuita mitamboini ya Kameme kayu ka muingi.
4: Kuthi igiri shomeme. Aya makuheaga ciothe kurio gutire itetheku
5: aithirigari ndo handu ha ugwera tukageta ngitoingata e handu ha ugwera ndo uguo
6: aya mundu ugite kada ngithonda kambia
5: e ngitoingate
6: thonda kambia de mundu mbia chake
5: akyora e dikiru ndo ugene tokiorwo na ale matara

0: na ibande ni mendete kugia naguo no riria twakimenyire ri uhoro ucio tukikiariria andu aitu muno
1: okay
0: na andu magicenjia meciria
1: okay riu ri maundu maya mangi maratuma ta mutumia ucio ajira ariona kawasiwasi ni undu wa maundu makoretwo makioneka ma violence kidogo kidogo ungiuga ati uhoro wamo
0: ma violence ni turakiigua thirikari no irakiharĩria na tugakigia na wira tondũ nĩtũronire ũrĩa ira kũrekĩkire kũrĩa Nyahururu kwoguo nĩtũreciirĩria hihi no gũgĩkorwo na maũndũ ta macio
1: okay.
0: No no tũkĩhoe thirikari at least ĩkereke twĩke gĩthurano kĩega na gĩa thayũ
1: nĩguo nĩguo
0: nĩ tondũ ũkarau tũtirakĩenda gũthũkia thayũ witũ tondũ ũkarau nĩ nene gũkĩra mũndũ
1: sure.
0: Nĩguo nĩguo
1: indo nĩ ũrĩte ici ciratuĩkaga no hairwo gasi
0: acha niĩ ndihetwo ngasi
1: no no he kanyamũ ũcemanĩtie nako hau ũguo ũkĩhĩtũka
0: kanyamũ nĩ ngĩcemanĩtie nako kanini
1: kairarĩ nyingĩ atĩa
0: irakĩrĩ nyingĩ na nĩ igĩtĩtwo na no tũrakĩrĩgĩra ona thikũ ici citigarĩte ithatũ no gũgĩitwo indo nyingĩ
1: kwoguo nĩ mũraiga indo icio irehangwo
0: ĩĩ nĩ irehwo
1: mũrĩe
0: tondũ no citũ
1: okay
0: Tulia.
1: Matua ma maku no matueke no I mean matua maria watuete mbere na maria utuete na maria ugatua he handu indo irokanira na matua
0: acha hatiri handu irokanira tondu kiria twina bata nakio muno ni rucio
1: okay
0: na to rucio rwa or kara wiki rucio rwa bururi witu
1: okay
0: na makiria maruriri rwitu rwa gikuyu Nĩ kuguo indo hatira handũ irokanĩra hatira handũ iracenjia ngoro citũ na meciria maitũ. Ngwĩciria ona nĩ ũrakĩigua na nginya ũrĩa kũrakĩrwo andũ marauga twathiĩ mũkawa. Na rĩu nĩ ndĩrakĩigua makiuga atĩ mũkawa tiga thikũ igĩrĩ tũũhinge.
1: Okay.
0: Kuguo no kũrĩ andũ mararĩa no ngoro ciao citirĩ hau.
1: Sawa, okay. Sawa, geithia andũ a Karau mũno.
0: Nĩ ngũmageithia.
1: Andũ a Kaimbaga o mageithie.
0: Na tũmahoere gĩthurano kĩega na gĩa thayũ.
1: Sure. Kaĩ ũtarĩ kuo tondũ waiga tũmahoere kana uge twĩhoere.
0: Twĩhoera ithuothe. Twĩhoera ithuothe. Ithuĩ na nginya ona inyuĩ mũgĩtũhoera gĩthurano kĩega na gĩa thayũ.
1: Oh, for sure, yes.
0: No, ũkĩgeithie coconut hau.
1: Nĩ ageithĩka mũno.
0: Asante sana.
1: Thank you. Na hau Kaimbaga ngeithĩrie mũrata wakwa wĩtagwo Mboga.
2: Mboga.
1: Wĩtagwo Mboga.
2: Yes.
1: Na nĩ
2: ndagekarange
1: na nĩ kũrĩ mũrata rĩtwa Mboga nĩ rĩngĩ kũrĩa kũrĩa handũ hetagwo Kariamu. No Kariamu angai mũhaka-inĩ wakaragwo na Ndarakwa. No kũrĩ mũthuri ũngĩ wĩtagwo Mboga.
2: Yes.
1: Ageithĩke hau. Handũ Kariamu handũ hetagwo Ngahuho-inĩ. Ndwe sekod huhoine pudi marike ogwo
2: hau yes
1: ogwo kafisi ne nyige ko
2: kaune ya kune nyige thaisi
1: ne ko ne fuli wa idio hello kamembe
2: hello ngwe dani
1: apatika ne kojira hello
3: hello
1: do kojira
2: ndo ibaru de ro rita go waru hiti dwehere oh e ona time niwa
1: oh no kora ko ke rutara
2: yes
1: Okay, deroyo guo. Deroyo guo. Tamaka karaini kauka aga jogo mandi dai.
2: Alandi raka igo.
1: Eke ne guru thaka orori agikowe karau. No tohorere ni mo otwaririe.
2: Yes.
1: Twire ora guikaire, twire maundu ria mahana, na itogokena.
4: Aikari ao kalao, dramo shokeria gag. Ni kuhitukia na kiamagitukia DCP kiarigathi wa gacagwa. Tuingirite matura tukamuigua. Murenda irathi njega, murenda githomo kigacirire ol kalao. Mugite murenda uniform ya ciana citu cia grade 7. Ni murenda farafara njega thini wa matura. Ona thitima ni murenda mwikirirwo. Ni tuiguite na twamwihoya. Nie ta gitungati. Gwitikire muhitukie mweri 16 ta mubunge wanyu. Maundu maya ni ngumuhingeria. Dina ngoro imwe ndamuthaitha mwiyumirie kwa wingi mucagure niye Sammy Douglas Kamau waweru
5: kaba ihinda ria ngai